Mon tok pe han de zo te pre kon avir bai na jam ko vahu si za minute na de non se va dai pong tok o ai kot jam ko vahu thong pat minute non se va om ko ngo ko abal tadi bo non se va dite ama pagui da poponi ki va du fro pa go hozo ko niku o hozo vagu e ko niku tadi ya pagui da ko niku i o mai ko pai pambuseti konsuvan tavan montok tarau baino ko pramapat iti vuhan ko himo tarau ko apat iti dari mantadong suvab gisam na dong sedap umasam idpipyo kinesanon kariti dong suvab na pang umasam idpipyo kinesanon minsa sedap om dong sedap na po minsa sedap na po nga umasam id pipya kinesanon id ufang da sakit dong sadap na po nga inka nagi umasam id pipya kinesanon kadite tumano dito ya Met Malaysia tayko iti ya kopisan meteorology Malaysia dito mon tak tarabay na gontab hinaso takavas na kasan na po nga tarabay na nga tahong pa naman pat darja Celsius tasibo na po kasi nga duwang nga parang taho darja Celsius dali hana kasuvan da tavan ipinabos na ko tiya Met Malaysia montok taraw bayno nung akita ko da dong suvab taraw suvab nga inka nagi kiva gisam pipya taraw iti antakanda umasam id pipya kinesanon id pagun tako iti dali Hansan do tapi nang avi hobi na kaso ipaingison i disan do bafang teko disan do nuhu patay kyo pisoso no o komohigan hobi na kaso kiva tangan nak tongonini kadap hogosoy si hodomoy pagigyan na dahi dahabos sang yan do umasam teko yun no kada ongoy hu disan do bafang patay kyo ako siya da pahus dati auto ko ay han kivado humpadang kamay di ba tadi ba inom kinoto ko daw sa man tadi Madius Joponi hazo na po disi da ditinga ay tanda tanak moisikul inom po do iteo oiton hazuk na po nga sino po di Albert Arik itya Tunison na po nga mantak man tadi Mark Paul Baklin misa po, also di Edward Kubot, also iaitan da upusan ku Iziazu. Itya o iton, hazuk na po nga sinupo di Edward Kubot, ya tunisan na po nga i Mark Paul Baklin. Dari kinawa to ko, duwa hazo ditiin.

Tapi kung kafe naman na samak na di ay katatimpo da jam ko vahutong pod minute dong subab ino ba da ay katatimpo da kangan di sa baltalimo dong subab di tinga kakal pa kama sa ato ko dong mohis da mempay di tiya hoso paghuhi da ay katatimpo di na kanopan mo mohis da ginawa mempay di tiya hoso mantadi en polo kamatan.

po po po yung boss. Ito to, faculty pangusapan om science kahit saan UMS. Professor Madia datin Dr. Rokia Arsat. O nga, sabasa nga na pihi sa bagi hundu, boss. Balajalan na sa tan... Hundu nos, balajalan na sa tan kabansaan, duvong ay bu, duvong pa onom. Nakapay magana, kapay magana din, no? Pinayintahang, kopyondot kapananda kanta daw nos, ano sa tan kabansaan, in Hong Kong Convention sa Pamugunan Putra Jaya, PICC, di Kosadop. Ga pinambit di kumaduvo montili kahidasan na dato Hanifa Hajar Taib. Kitayhan ni Dr. Norkia, do habitahong opod taon, doid kaganan, nos, nakoy magon, do nakapanakaday tagumo, kuma katundunan, katundan, balajalan, nos, panayzukan, kapamuan ang taba, id paguniti, Malaysia. So si Dono po nga, vokon, iminagukab kasibatan, kuma nos, asaba, do mga put, panginabasan, id nasatan, hobi kinavas, onto kaganan, diho, kakal o kuwang, do kanu excess balajalan.

Muntok pa yan na zoo. Tapos ko nga Vicky Vada ko ang hobby. Apo dom si sa minute patako dahil kasi yung banda tako diti. Dabay na jam ko vahu sumak na sumuang na di da jam ko vahu pat nga pa sa minute dong sa vab. Dahil pagunta ko apo saan kasi yung banda tako diti da jam ko si sam dong sa vab. Dari makakal pa tako mahi sa ginava kal pa kitimpo tako mahi sa ginava makinango tako da hoso kamatan tadaw kamatan kaditya kadasan divas nga pagunin na kinang pahit ako itya. Kopi

Tapos ko nga vi duvo pa dihaso ko ni ku doy da kasimbahan da ko diti do tada bay no kyo tu timpo do kasimbahan da ko diti nga di bo na di kipada ko ang pad minute pa ko doy kasimbahan da ko diti ko po katahodan ko mara tabi nga vi i umnam pay ko doy kasimbahan da ko diti masa do Facebook masa do TikTok do Sabab FM alam may tabi nga vi di TikTok do Sabab FM mitya doy da Facebook do Sabab FM nga nagkatlin na may diho diti katawadan kumada tambahot nga Vicky to tamay mo na po da manakadong diti kasimbahan na tako diti makinango na kasimbahan na tako diti masada inko na po alahan na makinango wa doy da Facebook do Sabab FM bi ako papago Josie Mindong Kate M. Adin, Sebesti Francis, Maria Johan, Stephen Lojuyo, Moirin Majin, Lohin Chiong, Edmund Jangun, Kopi Wasian, Iguasi Joe, Lisina Gindayok, Robert Anun, Kopi Wasian, Osevab, Terity Gabil, Supini Jakat, Izandi Dolores, Asing, Nancy Sylvester, Johnny Joe, Katahuadan, ngabi ko maday dia sukya, tu yang pahit agak dahit kesimbahan datang kualiti. Paham, dua hasil misusut. Koniko, pamupusan pa rin kasimbahan na toko doon sa validity. Toon vago do kadasan kadida to M.Y. Ismail om itinoko basanan toko kadi Immaculate Alata Francis. Tadi mantado duwa sa validity dahi tipo de tempo na kanganyo sa kasimbahan na toko o makarahiva do makinango vago do kasimbahan na toko dito do jam ko apat hong pod minute do minsa suvab suvab. Insan pa katuhadan do minakinango dahi no ko pangavi do namot katabian tadao kamatan kumata pinayangavi i manandak do kamatan kahim pupuson minggu diti tumbasan so do gumu o kinesa non teko kampung i manandak do kamatan do kahim pupuson minggu diti kya ingko po hansan da vasi alamay kapanandakan do kamatan do tako do taon diti dahi no ko pangavi do namot bye.

0: Bulintok magaraw ama pangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyora lalaing, intornoya mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ama muaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ama mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
1: Rondo ribain dari Razimin Ribin, Indah Sayang. Ini ngontak kau Renote.

nakatutod kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulondra media sosyal? Ang umbolora ulondra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulon, ika puno ang ulalatra ulon ra media sosyal, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulon bokon. Ikaw ay intara ng bulis sa

Tabinay tambalot ko nga wi ko bisan anda tatuang ko mada kay tin sanan dito tatuang tado kapat ko pod mapatulan ko 5,000 do na pod manam. Bako na pod tatuang bay nati kelansanan tatong sonong-sonong tawin sanan. Apo si ko kumadi DJ Dexter Rasidi minang ambalo tiga salimbahan boros murut tempat ilamus diti salinai da talu jam pagi mulut anta ko tuang bayna gisam da jam ko padam duha pitang tuang insan po miampai ko da LP Rapi Alpinos posiko tu pentano da kasalimbahan diti ampo si ko na gitu minamili da kasalimbahan diti montok mangambalot ta tuang tayo arah dati masad polian dat mantadah itihid beti it karajaon teko epangayan may na karaja at legoton arah dati wakon kinayanan di moris poris danan dariti tangan-tangan syarat pamanaw dat pansakayan teko karita teko mutuh lebih-lebih no to alamo-lamo no poralan nga bintang kiris ke tapi nae kano tumanod ka sa limbahan dito maya na frequency siyam na podam 2.2 FM iti San Watas Cotonabon maya nagid RTM click it patutong ka pamagunan may sasuway nga tanto na po maya dito TikTok o sa limbahan miti lambos maya TikTok nagi FB Facebook id Sabah FM Vigood lambosan to ka pagiruruman dito isam dat apupusan ako sa limbahan kada kalihway manhak tarahian teko like sa limbahan miti lembus med FBM nagi TikTok suay ka papa ilang teko share sinding ka pagulo man to ko kinong ho sinding diti pangkis kamatan man tadi Joel James susutanan dat blues montok tambalot di James Sami.

Hi, ako po Merintiang, mantad tambunan. Kanaw makinangaw ka sa Limbahan Boras Dusun Maya Radio Malaysia sa Babi FM. Di osa ng kapiyo. Makinangaw ka na kya.

Rohyan ako naging papailang iti nagyati iti koyuan tawan mantok pagunta ko da suab ko podam limo tulan ko limo do na ribu do na podam na may pinalabos dot kopisan meteorology Malaysia. Dong kasaban rumah sami pira-pira kaya naon dong sa depan tangus meninggoro did pira-pira kaya naon iwata sponsor kid. Dong atuang rumah sami pira-pira kaya naon iwata sponsor kid nage. Babos da tasagit do na podam taluh darja Celsius babos talasuk talun na podam apat darja Celsius. Anod kami na mading katanduli na dadi hat kayon natawan id wakon kinainan kita pinay. Pasanan na tao na dadi adalan kapi magadaw. Amuntak na kayo dit arohian dat pongkap pason maya da WhatsApp kanod patod pason id kusung isa siam apat siam kusung turwalo turwalo. Sining pati lambos iti jambatan tempor limanta di Justin Lusa. Ika selimbahan prostitusun sebab FM sonong kapiang.

Om de bana ti jam ko pun de tatuang no kosong tako na di de jam ko mo dua pagi ang bulutan tako tutuang bay no. Ang poso ko di tong rohian de sinding-sinding lain. Ngayon sinding de jam no ko mo dua di tiyo gumo nagi sinding-sinding di kalihis ginawa. Kalasanan de alihis ko sera dat karong au de sinding-sinding awi. Dila ang paguluan nanto ko miyampay miyagal sundait di jinisa duanis.

Om kabisanangan tatuang kumadi Priscilla Kuriting Tabuk. Iwani naging nga kita ko hitihid FB tambalot ako haro na pira-pira tambalot kita ko i Steven Lajoyo kabisanan tatuang di JLP kadao kabisanan tatuang nagtaysanan tambalot makikinang sabah BFM masonong bo kadi Steven Lajoyo i Charles Lajinon nga hiti nagi may pasan kabisanan tatuang di JLP kumanagin tapinay tambalot FB makikinang ngawit sabah BFM kasalimuhan bros dusun ito sa nong kapio. Pisanan tanda tagay kamatan ng pipabasan Ponsiko kada Ponsiko na ikumadya Gundahing Charles Lajinon Hiti i Maria Johan Ponsiko Maria Johan Minay Ambalut ako pisanan tatuang di JLP tapi pipabasan dia kada tapi pipabasan lagi kumadati tinsanan Bahom Maan ko pagluno pason di koyok men hitihid FB kon hitihid WhatsApp kusong isa siyam apat siyam kusong turwalu adi koyok men mantad kampung papar tambunan hai kabisanan natatuang tadaw kapat kumadi di jam tong tambalot magiging radio ko sa limbahan pros dusun alansan ng sunong ko ngay umulidas penrongo kudohod radio tida amat kumarjan tuang ti kadaw bahirin na DJ Ponsiko na gito minamili ko sa limbahan tako ko sa limbahan pros dusun ti koyok men montok mangambalut dia ada kumaraja. DJ suka-suka. Kabisanan tatuang. Baham sinding ti kano tako magyalap-alap. Manta di Joyce Maguring sutunan pasar malam keningau di Jamisius Manggata.

Pabuloy ko agong po Noel Pira Pilipino sa kasalimbahan tako sa kasalimbahan bros. Dusunit sa Bobby FM Jam kohopod. Talun hapod ang malo minit at atuang. Saan pa po si ko kumara kayo ang mantok na kayo it. Masay pamanahon babay na ti. Intang-intangan sira dot mamanaw ka. Ere po nang konsikahan to. Magyari. Minamili ti kasalimbahan tako mantok dot mga balot tindalanan na kayo. Hara dati mantad keke may ranaw. Hara mantad ranaw may keke. Ka harahit polian misay-say na kayo hit ausang kurod lidas dati bahom kalansanan dat aruhay dat patanduli at kalidasan dat tinan amki kasiwatan kapad patad pasan pangkapasan maya da whatsappin kusong isa siyam apat siyam kusong turo walu turo walu saya ko pasuratan kanu dat papatad pasan nila miyampay dat manip teko mamarakam do rolo do kayo nga awin da tagalam na ruwan kapi harap sa minit labi-labi nga gansuhatan neri karikot na pun datang 2 minit labi teko 3 minit labi nga al no gari naru-naru narin kamayan kay kapupusan at isa sinding tambalan to ko hitihid FB hara na tay nako ruhang-ruhang ti dat minay pa kinangong kala na ko lihay dat papailang ti kasalimbahan miti lombos mayad FB om nagi maya dat TikTok kata minay om nagi manhak dat terhiyan te ka like Raylan Reyna hiti IDFB. Hi, kapisanan tutuang tapi na Raylan Reyna Amy Mary Ann. Kapisanan tutuang DJ M lagi tayo sanan pengampay makikinang o radio tutuang Baino, tabi basan tabi piyambolutan Ponsiko kani Mary Ann. Ponsiko Mary Ann. Shalom DJ LP kapisanan tutuang tabi basan kani sa ini linah jakat ingka nagi kumadi sa ini. Kinabusan ako makinang o sinding tahan tukul di Edward Tundoy Sutonan.com ingkaritan di Jimmy Choo.

0: Atau kay dia aman mingkukul ko po kya?
1: Abo. Ay, arur, kapiak ang kab ko.
0: Ire na dia, ako kaya makinangaw kada pamungkus ka di kempin diri nga mamungkus kay oti il ko na bagya.
1: Is, iritaget, kakukul-kukulay.
0: Mamungkus nga, iso nagi boss, sabab dat mingkukul, arula kang kab.
1: Amugo na pati, tuming kad malam mamungkus iti.
2: Gampio kalidasan tinan di kayo, pagalakan.

0: Ulun toko senang ba nakasuang na di jam ko matalo pag yung mulutan toko tong bay na jam ko po na misa na tatuang akal ko po may pedo Elvira Pilipinos sam kada ko po okay araw-araw dat may tirong mag yung balut-balut toko po maja kong maju na kabisa na tatuang di jam tambalut tayo sanan makikinaw ko sa limbahan bros dusun tabi ibasan kada tabi ibasan lagi kong madetang pinay amki ko siwatan ko pampatad pason pong kapasan maya da WhatsApp in kusong isa siya mapat siyam kusong turu walu tatuang bay na balay takod makinango pason mantada tambalut eh
1: Yo, inggam catur, mitad bakilang kutabud. Pagulo po, kumapa dia DJ LP. Sanong tatuang da dia, sanong nagi at nagi ngenge da tangana kalokyo. Magano ko nagi da Amazon dito nga tambalot sa Babi FM dilay nod a ko nung simbar ataupun ni Japan megal di tampulan kalyon dimisator bagang sagi Inggun Gandarong Abdul Malik Lucy Doyo Yubog Julita Magrit Lorita Kinajil Lonely Inggang Narumbay Pita Jess Gimbun lagi mintutun ako dat tambala sa Babi FM na wago imigal ko Joseph Patilo impaypason naliwan pa Mai Adila Johansson Jelina Mempe pasun senang tetuang senang dot mambit atau doka matan di tita buruan Pangsiko
0: Pangsiko lagi kumadi atau pinay pinapatan de pasun tetuang bayna mayak da WhatsApp pinggam satur Baham pasan patilambus timan ku polambus pasan manta di Joseph Patilo. Kabisan atu tuang tadau kapat di JLP pebabasan. No kabar kadau senang-senang tempinai. Amnagi kumate sanan tambalut megal ke Julita Magret Lucy Dayo, Florata Florita Kinaji, Maria Johan, Josie Mindong, Inairo Sogud, Emilia Sandakan, Charles Lojinon, Julius Pansaya, Vitus John Bodait, Maurice Morodim, Gawis Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan, Francis Bonio, Dato Elizabeth Maurice, M.M. So, Patricia Nicholas, George Mining, Patrick Antang, Joseph Colombo, Petrus Quintin. May sana tambalot sa Babi FM, FB, yung makikinang ang radio kalansana ng Olidas. Tariri mo, aming ka, nag-idea DJ LP, kung si Kota Gayo. Boros dusun na sonong kapiyo isaan hiti pamagunan ka ni Joseph Patilo. Tapat kapiyo Joseph Patilo, ponsi ko na kapiyo. Sinding Patilambus Kampung, mampakad pinempatan di Oking Omitomi Saloma B. Pamalihis, panimpun, dat piambulatan. Jam dat kumotalo diti. Kasilimpahan bros dusun sa Pabifem, sonong kapiyo.

0: Limoh na minit na sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.
2: Bahum legal dot itimpuh dit kararasam dit yo gumugumu maton duwi kay tangan-tangan milah manda kopi magkaraliwa tamparurulat dit aton duwi ampas ikaw kuma di kuriting tabok kumaisan lagi dan nakatanod ko sa limbahan dit kadaw manta dit anak po laid-laid na kanta daw nakatanod ampas ikaw posi ko dit pinapailang kasalimbahan miti lombos may TikTok gumot na di hatambalot to korongo katanod kasalimbahan di pason puti lombos man ko po lombos pason man tadi kitikel na di ngaran daw kon kakyan si Kel. Halo di JLP sanong tatuang no kabar na kayo tayo sanan no kabar na kayo ka tabi tadaw kaapat return na po mantan egi samzet ponyo guys sinding Francis Landong tupus ko pangitanan okay DJ konsiko pelan pelan po pano karaja tupus ko pakitanan balan ko bintang tino nung asiwatan nga kau niko nung awo nga umbalan takon intimpo dumental. Amiti kawago pasan manta di John Tati i Kampung Langkawit Papar ko bisan nanda tatuang kumadia DJ kain ka nagi kumadia gundahing John Tati malansan ako dong olidas ngawi kong bolotan di Sabab FM nagitin sanan makikinongo makikinongo daw kasalimbahan boros dusun ka daw may sana ni katutundohom yung pabarakat na kinurahingan kumada tokod tayo sana na tatamis tokod na dah tikid ta daw amen ka daw burinsing da pambarayan manta di Joseph Singkawan suto nanda paingan na dia isa sinding alambayad manta di Marlene Fenn

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Paruputa tababayan dit au o sanong id ponong kawigan sabah kumades kom id numbur kusung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayarat whatsapp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siam siam siam nyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Ami Dungol, mantan ranau. Kadaw pagulo pa sa nang tatuang di JLP. Patod pa sa kumadi tampulan yung gun. Yubog, lucidoyo, siyaw to aw karet nga raniwo. Kon nga mana po na egi samzit. May pasan kuro-kuro na kabarakad. Tensanan, posiko. Kadaw posiko, nagi kumadi at abinay. Sining patilang busiti, kaos ginawa ko kadi JM Poy. Kada na kayo po kaos-kaos sa ginawa. Amsuto ng ragi bujangan di Lelis Koronob. Kalansanan Penrongawi Leslie Malitin. Sinding dito.

Om kelasanan nalihisit rohian na sinding ragi bujangan manta dileles corona update ino di iti isa kapelan hinambo da tulun ginumuan na pagyanuan tarimoh da sading dit teka opusaw di koyuan da tawan itimpu koyuan tawan da nondo nasusuhot da pagun tako pikikira kosuang da fasa monsoon barat daya mimpun da tadaw bayna kapo da mapatulan ko limo do na ribu do na padam limo gisam da tulan ko siam diti tumanu di kumodo lugon mentiri datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi fasa monsoon na padilo nga kasasalugan dot magawit dot rasam dit lebih kakuri suai ko koyuan tawan dit alasu amo atu id kagumuan koyanan kante. Am

si COCV, katatanod di kasalimbahan. Julius Mackay. Kung si ko, Julius Mackay, ito, ano la, pangirak na po. Baham, pagulo dat, nagari, pagulo dat. Kilamusan, ako makinangod sinding. Itin po dat, awatanto ko yung tawan diti, rin ah, pagkinoan to ko dat, rimong mintong-intong. Labi ka sanong, nung harhot, ikopud ba? Mintong maya dot met Malaysia nununapot ko yun natawan dot baumpus timpo pangilaan dot ko yun tawan ba e penrong odo radio aradati it nore e penlili no kadati lambusad modop kinango to ko da kasalimbahan di isang kompokon o marahiyan ako naging papaila na kayo dat kasalimbahan bros dosun na po dat tikid tadao nga mimpun da jam ko siyam gisam jam ko padam duwa pitang atuang naman tak dit arahiyan dat makinango sinding-sinding tamod kaparangahan da sinding-sinding tamod mimpun da jam ko padam duwa gisam dat jam ko isa dat min susuam kasi ko Hajar Hazwana isu matang tambalot ako baham man tilang buso miyang pa isinding diti naratu man tadi Sharin Amod Shapri so tonon datupus pakitanan di Francis Landong

0: Hindi na kadwalay.
1: Uy! Iti, hakunta hurti.
0: Patan akong tit, bagas pa malapat ko ro po. Mantal pataman ko, bagot patakan ko diya. Unseno no, na po.
1: Oh, bangam na no. Itpulo si tik ko nga. Nai, nakanagiti.
0: Wah, agumugya tiwin ang seno ti. Dompet. Bakul nga itang kara. Alamis ha, tiwan seno. Magisasay, nagidiwatik. Agumo kami Milano kya. Iti diya nga alamis. Anon ko tigya?
1: Alah, kada no, ano ay lo? Di nan ginoo bagay sa nga nun do. Padagangan daw lato mo ka mati daw di.
0: Kada pa sinudag ya daw.
1: No kito, no bagay daw ino, iti is, iti isyo dit kanihab. Nung mamang ko, milo bagay tudukan ko ya mamansoy. Sanang bagay no?
0: Alah, malasan ako pa mimbalajar. Iti tunturo ko di. Kan ko bagay lo tunturo no?
1: Amo aparo. Eh, kada na bagay haro au aparo itso ang ginawo.
0: Ba, na ba? Iyad di, kada bagay ako tagad. Ruhay man lumahing.

Karamalan ito rasakot no plastik, kapahanan mayo ondo talinga pun takakawi. Kami simpung takanura kempen ika mahunara plastik i hondo hunan, am ika mahunara usuk plastik, ralikot takahalung ralibung no kinayano. Ang inum rayus nito ra intok pamulian ra inumon. Ang ibit ra intok pamulian ra kanon sanduk garpu ang usuk mo yun ondo hunan dulio. Ang ibit ra bekhas mo yun patangali ra kuliamos. Ahimpi na mahunara pamalopot plastik, kuliamos inumon am kakanan plastik. Ulikono, amahuna ra kuliamos, onsay ralibong nukinayano. Ahin subta ka nungkor kempe ni ka amahuna ra plastik ihondohunan, amay ka amahuna ra usok plastik, ralikot ta ka halong ralibong nukinayano.

kabun pemutanaman Sabah tay Taman Pertanian Sabah id lagut seberang id uwang tenem nepo na isok kinijanon hongkod jana plasma susumuni id pogun Malaysia id noikot vinasi. Tukibada jana plasma susumuni ikihogo id suang pogun om habus pogun Malaysia. Poindos do konuhuan kroke itanaw do kozo id Malaysia. Kihinam do 1500 ikal. Miampai kilinanggo 200 gisom tahungatus meter mantan sibo do dat. Inoikot giningo om kagazat. Itaman pertanian Sabah toy kabun pemutanaman Sabah diti. Nakabasa ko moy tambuhoy in hongkod orkid sandan pogun. Museum susumuni paimpasi hongkod pa plasma do mapihi kabun iniman gingoho. Taman Hoya, Taman Evolusi, Tahun Agro, Om Ogumu Pawagusubay.

0: Adahi vai piniyong pangazan. Hi, Izo, Izandi Evelynibin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuadan.
1: Kapibosyan, Diyazo Toysanan. Izo y Sirarubil. Kinungaw toko kasahimban bos kadazan. It ubang panapangapo na ongo maza doid sisamong panamluvo titik 2 FM. Noi Kod Vinasi.

0: sexual tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dorong sa babitino sa Bavi FM ko sa himban do boss kadazan. Iya tu pinang mavi kopi posian dong suvab kumare di Jesus sabe avi de nombo ko nopo i timpu de baina di ti me ampai ko go DJ P tadau baino tadau ko himo ko opodom himo di ti Wuhan ko himo duvongai bu duvong pa namonom ama it hansanan do tomai mo ida ko posian ano nopo tagu vango de ko do po ompus do tadau baino nga tomai mo ko po covid do kaunsikan kasanangan do ginavo kumare de ko ko hobi na ko sa kuma tambahut di mamaso mangindapu itimpu da bay na diti it nombo ko na po tapi na ko daw pa ingo ngaw diti ko sa himban do boss kadazan ma ingo na po lahan nga video zu do makina ngaw diti ko sa himban do boss kadazan do nung suwab diti mazapotoy diti ko tau huzan de radio si zam ngo pedom duvo diti 2 FM tay ko mazade RTM click. Ma kapasa ko na gido makina ngaw da gay mazaditi ko tau huzan day da TikTok do Sabah VFM om nagi dait Facebook Sabah VFM tapi nai ko om pa intanto na pada popongo jika dia zu do hozo ngavi da kadazan do pa intinagas tapi nai ko om it Wuhan do kamatan pa intanto na pada popongo jika dia zu do hozo ngavi da kamatan tapi nai ko. Kina nga to ko, hozo kapaguhu, mantok na ko sa himba, na to ko doon ng suwabiti. Hozo mantadi, Hazel Pentecosta, Majaway, Boss Sandad, Mohoing to ko. Nagi, hozo na ko kamatan, mantadi, kadazan, divas, tadaw kamatan, dahit ko sa himba, Boss Kadazan. Naikot, winasi, aswaw, tumoy mo.

Iya, tapi nang ngavi do bae nang jam ko nom dufung pada miso minute do dong suvap no di dait pogun atau kau tumi hambus kau dai do kesembahan di ti paguhui do ongo atau kau iti abalid pogun do ikut pa jam ko nom tokong pad minute do dong suvap tapi nai kau katuhanan ku masa bebi tambahut di mamaso mungkin ngau masa di ti katuhuzan dai TikTok do Sabah VFM katuhanan ku ma dai dezu sakadung ngavi dezu tu tomoi mo do popobuzo do pason ngavi dezu masa di ti hivang do TikTok teko mazada id hivang do Facebook do Sabah VFM. Amau ko nagi hivan tambahut nga vi di au puputu do popobuzo do pason nga video di ti mazada ti WhatsApp do Sabah VFM. Oh ma sunung putu do aiso do kapahumbusan do pason tapi nai ko. Oh ma aitan ko na paitingan nga video zo mega ko sa di Richard Binginos, Floreta Kinajil, Ihelen Yong, Om Nagi Imaria Jakim tu osu suva pada papa buzo da pasan nga video nga pengko pa ketawadan ko mare dio zu tapi nai ko tu tamai mo da menakadung teko tamai mo da pain sampu di tiko semban do bos kadazan do tikit tadau ang pagkuhi da ang otakoy ti abalit pagun da ikot pa jam ko nam tungkong pat minit da nung suvap tapi nai ko kinang otakoy ti luvo pavago hozo da kamatan hozo man tadi Presley Petrus kamatan tungkus di akiku masu tenan hozo man tadi Datu Jackson Boyjol kaun sikan tadaw kamatan.

0: Ya, tapi nga nga bi, no, jam ko no, apat nga pa dom 2 minute daw nung suvab na di, dahit pag kuna to ko, tutumon to ko pa daw na, mo, makinang nga daw sa utapin na ko, to kivaditi isok payhan, da suang hamin, daw pahumbuson ko.
1: Kasayimbaan, boss Karazan, manak diyo zo, kapayhan.

Tapi nai ko nga vi nung suvabiti kivado iso kupayhan do suang hamin do notoy mo dagay. O mukupayhan suang hamin do politi nga nambit dagay manta di Gabriel Lobo Mijo do manta di Kampung Labak Kinarut Papar. Popoyo do minudupogun i Edwin Mijo Sipanil di jam ko si jam do nungusodop di tadaw ko niyab tadaw ka apat ko opo na mapat do Wuhan liti ko himo dadeho id klinik kohidasan putatan. Mantano do kaya danditi da manudi do popoyo di Patricia Sipanil dadeho id Kuala Lumpur i Bine Sipanil dadeho id Tambunan om i Jinumi Sipanil dadeho id Kota Belud om sontop tepinai walis om kinovangan naging ngavi dahit sadu teko it somok. Hosokonotinan di tungotiagak Edwin Mijo Sipanil do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom onom diti Wuhan ko himo do jam ko opodom duvo tahip tangadaw do deho it kahabangan pagamaun Kampung Labak Kinarut. Omoy do tahinasan ko Zodio Zoo, suguto ko. Kopehan suang kami na politi nga nambit agay manta di Gabriel Lobo Mijo do manta di Kampung Labak Kinarut Papar. Popoyo do minupagun i Edwin Mijo Sipanil di jam ko si jam do nang sodop di kuniab tadaw kaapat ko opo na mapat di ti Wuhan ko himo dadayo it klinik kohidasan putatan. Mantano do kaya danditi na manudi da popoyo di Patricia Sipanil dadayo it Kuala Lumpur i Bine Sipanil dadayo it Tambunan om i Jinumi Sipanil dadayo it Kota Belud om santap tepinay walis om kinovanga nagingavi dait sadu teiko it somok. Hosokonotinan di tongotiagak Edwin Mijo Sipanil do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom onom di ti Wuhan ko himo do jam ko opodom duvo tahip tanga daw do deho it kahabangan pagamaun Kampung Labak Kinarut. Ingka kan iti kapayhan do suang hamin.

0: suau tomoy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Bato pagaganakan. Ko basan ino, antakan kumakon duan kiumul apat ngokod toon om idsavat. Ono onto donon bato pagaganakan. Gisom aino, aoponayhan onto donon bato pagaganakan. Tanda bato pagaganakan. Idbogizan timpunon, bato pagaganakan ay sodo nununu tanda po yung bibida. Kogumuan konduan, kopiuman no po gumon titizan, to'y magavas, to'y kikobohingkangan tumai. Tumus o tinan, o luahan id oitan pelvic, om au atantu oikatan haid. Pangusapan ba to pagaganakan no po? Nga zazakan, chemotherapy om radiotherapy.
4: Kano mengihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
5: Nadi tia tovi nadi ti itia kakomoy do double obasa pagod double duvo si pel misusut iti nga o kya dadi do du kiva o duvo si pel misusut mega o o mega nadi tia so S O O U so kan ka so
6: so
5: kung pwede so so kung pwede yung nakaikot ka na kani so S O O U o so o so ano pa ngayon o ondo mo yun eh subay na pwede ko mazon niya so o maso o ho iti sa so sa so tuhan kahasa daw mo boss o ho o ho nadi eh na pa o ho nga spelling na padaw A O H O O U. Oho, sabay na go. Oho. Oho na po nga.
6: Oho na po nga tiya.
5: Oho na to ko mas boss. Ito yan eh. Oho.
6: Swara ka daw.
5: Swara.
6: Wala sa bukan eh.
5: Teko voice ka daw lang po tiya. Tunta po. Tadi, yan na po oho nga mamaho. Mamaho. Kan ka mamaho?
6: Mamaho.
5: Mamaho. Yeah. Johanna, ya tuhan maho dia may hazo. Kan ka mamaho ah.
6: Dari aho ko Juliana da humuso. Kan ka aho ko Juliana.
5: Kasa. Aho. Pananawa na aho. O-H-O-O-U aho. Kan ka aho. Kan ka mamaho. Mamaho.
6: Mamaho.
5: Ayaw ka na iso nga yung kanil hayat pag-u. Mamaho. Patuno doon mati di mamay pitalidad doon. Siya. Dari manta di hon na kinayhan ko doon. Mamaho o mamaho misuway. Mamaho.
6: Mamaho.
5: Mega sipil kani, duwa sipil. Oh, misusot iti. Mamaho na po nga papaykot, tika paykoton. Mega diti ya, ya tuhun mamaho, diaw da humazo.
6: Mamaho.
5: Nadi, oho na po, O-H-O-U. Oho. Atongik, tika ahambaw, oho daw. Ihano, oho, humazo na. Nadi, subay wago, dos, D-O-O-S. Dos, vos, bos atonong akan ko atonong atonong undong undong apa nga kaundangan ngong kamazan na kapasizan mundong teka ikaundangan ni si Dora Baina kan eh kan ka kaundangan kaundangan apa nga kakamoy da undang undang na sino do do pisozan ya kan eh kaundangan double teka duvo si film susut kaundangan kan ka kaundangan kaundangan apa nga undang-undang
6: kaundangan
5: so do pisozan ya dari yun o so sa pasan sa nga kong ori aw so ko kadavot na bati kamay di nga kuwari bago nga nambo iyo ngot ko maso mo boss ay so sa ato ko na patunod ba kanya?
6: Atapan
5: patunod doon nga ansa ni man patunod do awo dong sabab ihingkat ako na mesti na patunod doon to boss kadazan di tatapot di pointunod sabab nga agumo na rin tanang tanganak ba na rin asong ko kadavot boss kadazan iti na vakan boss si akumoy dabay no kinaman to ko patunod madavot teko papotus sentop boss si ho may do aw abati ka may di ka nijo aginga daw tango habi na ko sa day toso aginga ay ton hazuk daw nung nabati nga nabati daw papotus kapag wait na aw aginga daw kinungon nadi hansan to ko do ya hazo hazo at sumusot iti abasi tango to ko aw di abati ni ya nadi ina pa itanak di humazo daw hazo kadazan tanto ro kiva manupo hazore e manupo hazore ko yo ro bos kada zan ko yo ro kada voto bos kada zan ang patuno na ano kasi
6: yeah
5: dali og gingo dito mo bo
6: nga sabab og bat nung og gingoy hazuk og gingoy oiton kani
5: og bat ina hangadon zo diao kada nga kon ko manasang e bugya kon ko kasasang e tako di nga kinaman tako do papatunod ako sa rin ko madavot iti boss do tako boss ito aging ako sa ay so nang sa Friday da pamagunan nga iiso niti boss ka na saan
6: kapot at tagak na po boss kamay di at tagak na tinawod ito ko
5: kapot
4: script mangihaw boss kadazan na po diti nga pinatonda di Juliana Andreas.

Iya, tapi nga bi, damay na jam ko 2-4 minute do nung suvab dahit po guna to ko kutuhodan san po kumari di suvab ya bi. Om kopi fosya na nung suvab kumari di suvab di katatan nung ditiko sa himban do bos kadazan. Om ingkuan na po olahan nga bi di suvab do makinangaw do ko sa himban do to ko do nung suvab diti. Mazaday da kutuhuzan dahit radio si zam mo po dom duvo titik 2 FM. Nasumono au dati kotay mo. Oh, teka aw avasi dati ok tau huzan mazaliti radio sizam mo pram 2.2 FM ngakinaman di sumogium di tiko tau huzan dai ISO 2.ISO FM kyo tapi nai ko nombor nahan aw avasi ok tau huzan dai da kosahimban dai sizam mo pram 2.2 FM nga kawasa ko ni makinangaw mazaday da ko tau huzan ISO 2.ISO FM. Teko kapasa ko nagi makinangaw masa diti RTM click om nagi mintong masa dit live dit kutuhusan kapabalan social da Sabah VFM masa diti live dit TikTok om nagi masa dit live dit Facebook da Sabah VFM. Om pa intanto na pa da popongo si kay do hozo nga video kadazan point tinagas ta panay ko nga puhuy do ongo tako iti hozo da sumusut pamusak pa hindi so iti hogo da gata mantak tarao bay na tapinay ko nambon na ihan kiva dati da tamahu teko tapinay di papatoon da teko papatoon da gata kamay jadi mantak tarao bay na diti kapadam opadam himo diti Wuhan ko himo taon nubo ngay bu dumang manam tarao ko himo tino hogo da gata mantak tarao bay na tapinay ko. Buhut gata na po nga si Zam Linggit vahung panamapat sin do sa kilogram. Buhut gata si Zam Linggit vahung panamapat sin do sa kilogram. Gata kapingan au na u grade ko iso na po nga apat linggit tu nga panamhimo sin sa kilogram. Gata kapingan au na u grade ko iso apat linggit tu nga panamhimo sin sa kilogram. Gata kapingan au na u grade ko duvo apat linggit do sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade ko duvo apat linggit do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit himo ko panam duvo sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit himo ko panam duvo sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit tu nga panam tu sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit tu nga panam tu sin sa kilogram. Om gata sikalap na po nga sa linggit tu sin sa kilogram. Gata si kalap na po nga sa linggit 2 sin do sa kilogram. Yan nga biyo, hogo na gata muntok tarao bayan no. Inatoy mo na gaya manta diti kotinanan, pumunan gata sabah. Tumina ito. Om tumihang po sa kaulo na kasahimban do boss kadazan. Mayan pa do hozo do kamatan iti. Paintanto na po, idbuhan na kahimo. Ako na hay do manandak to ko do tadaw kamatan. Om ongo to ko do daiti do yo do manandak do tadaw kamatan. Tupinay ko. Om yan na hansan na avasi ko zubo datavan po ompus do Wuhan ko himoditi. Om kapataundan do kamatan nga tumay mo it ko vosian. Tupinay ko. Om kinang to ko hozo matadi Clay Petrus Edwin tadaw Wuhan om bituon. Suto non hozo kamatan matadi Jonis Michael Tangin Lamazo to ko tadaw kamatan dek kusayman was kadazan naikot binasi aswaw tumay mo.

0: iti Sabab FM sa himbaan Los Calazar.
1: Iiso no, in Vilon, Vilon. No ikot, dinasi, om osuaw, tumoy mo.
2: Dabay na jam ko to, duwang padam duwa minit. No di, dahil da pagunat ta ako, tapinay ko, oh my god, pa jam ko to, tahong pad minit, daw nung suvab, omong ta ko iti ababazan. Kinungaw da hozo nga video, i-google, teko hobi na yung tutunan, da hozo sang kataon, kaya tapinay ko, omong o dezo, ababazan, may kaliti, da tikit ta daw ko himo. Katimpun da jam ko to, tahong pad minit, gisom jam ka vahu, tahong pad minit, daw nung suvab. Om dua padati o hozo da ko ni ko paghuy da ong otak ko iti ababazan da makinang o da hozo sang kataon tipinay ko kinang otak ko hozo mentadi James Kunus talaw kamatan insan son taon nga paghuy ni na kinang otak ko pahay da hozo mentadi Anna Stanislaus songyan manihaw paay.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kano, mungkin nongau dah hosau songkot tahun, ay so no suvai, it oso himban, bos karazan, no ikot vinasi, koni osuaw tomoy mo.
2: Ya, tapi nang ngabi dobay na jam ko 2:04 minit do nang suvap update. Pogun dot ko. Patimpunan to ko iti babazan do makinangaw do hozo ngabi do song koto niti gisom do jam ka vahu to ngupan minit do nung suwab iti tapinay ko hansan do katiyong bus ko do makinangaw iti kasimban do boss kadazan dahil ababazan do hozo do song koto. Ang paintanto na pala kiba do hozo song koto do kamatan do kouni kumantok talaw bayan na diti. Mindado na po nga video zu hansan do ohis nga ginavo do makinungaw do hozo nga vi do sangkotown di no hood montok do toko do dong suvab diti. Amay na ao ba timpuh tapi na ikaw kinungaw toko hozo kapaguhu do sangkotown diti hozo manta di Benson Fong ondom kudamohoing omsu tanon hozo manta di Aylon Mojilik nung au no umasam sadob suvab. Oma sutanan hozo man tadi IV bakansing nokwo.

Tuhun magigizan it pagunjipun na intutunan miyampay ko giginavo tapasi di takawas om ahal tumanduk timpu tay ko on time kadobo suvay ipapanaon diho na kay mazan kozo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun aw insan poponi do hon kulita diho sandi do papalat dolibal suvay na poponi izyoho do hon montok manak lahan kuma kulita suvay. Kano, ubasan ay toko kogi ginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sa bagi tanda monong kotohuon di dolibal suvay iminanak lahan niyampay papaykit sumbu tapwapo do induvok.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadazan na manakopayhan don kapabago di hobby point tunoy
1: inamo isikoy by Saba BFM sa himbahan boss kadazan noy ko inasi oswao tamaymo.